a fable kunswani like ikengama swani aneken yel ke soy unwa otiko oya akuna ofre pour les malais like ofre yo les malais dans la sou singali kengama yole yele yelo akunda ni ofata ko tran like ngama bele ngle mwinyo Abel ngle mwike ani Jésus veya nou Abel ke ani Jésus ble ngama dili ikule ngama seseli afa ule sanu akunda nyo nsa ibule male sabato li anu anu abatom anu anu sebakame kalo sebakama kalo Seigneur ngama si dike ngatuma bali abali Jésus Anibe anya Sison Fraule ba wakunda kwekula Motrawa Yelke ngatima bali Anengle mi Kana jasoli kanganu La fisuke Osu dimo amni Seyelke ngama sere sarung